Azizan, Azizan. Ito tanan na yan, ito tanan na yan. Awan ng fandiyan, awan ng fadurin, awan ng fbiton, awan ng faturin. Yeah.

0: Dwe yaw sa djou ate lou Fe nou
1: ba nan mwen nou
0: tante
1: Ranga e tabou
0: nan mwen le tsa kou Ranga e nan nou min nou patak lou Ti yaman a ya